to gawal kuang kesh re oken respan ng kili hunghung chik anghe resmi kising kila peka anli kahutika jap kuang jap kutana nak kuang ut tohe shwati nak chak jirish nak sali shpats pali kat kulub apan kuang sut nak maka nakah relikat taklang kil takanak si chol chochi konak shbeng kwa likat taklang kil renak chikokan kuang likat kulub kultika kuyere es kana pakwa es kastates in nak inka chikiki hona nakana resh panung kil lik angel aman nakena wakwi karuli hona nakota liman kwen nakwan nakana upar kwan shka kuila lik angel li na chalza shpem li hunhok chik operativas Lina chalza shpen la holo minel lina chalza shpen li asociados utli asociada aj angel taka cholo akwaye rena inka taka nak kyal chihokan shmanak mare kwan hun akakwi li komon nak kyal kwan aran za li komonel za li kooperativa aban kuira taka chaps il balrish li shteng li okeng li nashpan li hunhok chishal la komonel haan Marera taka kere tal malak taka tau nakuan mare kwe bushir kai o blaje li komon li kial panke baran li kial mokmo li ruke malak kuku li ruke tseshposh kial nake ilok ut mare kial nake tak bayak cherish la es li tsakal zalik ji kial nake kial eke nake kele metseo nake kuy li khab li za e li kwe ek li chaki el resh panun kili hong hong chik angel apan ta kanak chi chon chon chiku Nakli kwang sa li kooperativas makwa re hun makwa re kwe makwa re oship ke sa komonil li nakota li mangara chika hunilo kwang sa kapen sikbal janu nakto keng sikbal janu nakto sakong ut chiko kainah kwe naknata limang li uchining naknata limang li rusilal li kangeli nakabano malak chapil nakoel Lirusilalan ke akwisa komoni. Walcha ah nak tatawman rusilal malafuchinyom li angelak sa lihunghung chi kooperativa ut takakere tan nakmare kwan payak li komon linka te sa kong paan rara pinkil aban tanaw la at nakmaani yochi ramok chaku li okeng li sa kong li ten ang li kaushlak li nalepak li sikwal shbeu li hunhung chi nalep li kangel malak li chakilal li nataliman sa la kooperativa kwi kwan li honal malak kwi kwan li nakhek chaku utlatin ka jokat chi oke kial ahonesa kwi jokat chitapal chaku li oke bal kial ahonesa kwi jokat chitapal chaku Lishkul al malak lishkial al rah li ruchinyom la kooperativa malak li kooperativa li nakota li mangkwi del tokwi taka nalipa malak taka tskil rish li atin hain taka kye lin kooperativa malak la kooperativa o akwi le kooperativa kwi relik chikyal yo kesh chisakong yo kat chisakong yo ko chisakong sa komonil aran narut takoksir li atin akwaye aban kui kial kakui ka na ah na kah mare kakui ish na ah maya pli pakuim ut nak kyo chi chas di uchinin ka nak kwan mare li na ke ramok li na ke lo ok ru li akuim ksa pe ri kinep jik to shik jik akin ut hanem na ke nao na khun su ta kui ta kui lep chi ru li khun chiap mare kial ta kui te kulak aran aban nakanaw na parko ang katlat ang sakal itak era shlo al ang sakal li takwil chishuni li parkoan li rusilal li kwan sa li hunhung chi kooperativas abang kuita chal utitak ayiru la kofen rehun li komon rehun li poyanam li inkana kanaw ro mare toho hunsut inkana kanaw akwe matzakal ishtoha akwe matzakal ishbispal Uto na palchik na lebakwit li tentorak tak e sa ah. Utaana in di shkomon li na lebak li kyo kochi shpano kila na kwan sa shkawa shkia shkushwe de kobera li nakulak sa le kyang sa le muwebal sa li kung kung chi kooperativas rekin li shte maga kwa na kenaw la ish. Rahal kutan kyo kochi kulak sa le kyang re na lebak re kaushlak. Aban na kacholo.